Mwen oblije kabe dandi la e. Ti gen moun nan pran la e. Mwen dan do ba vle bay la jan. Wete.